0: Ekele shume la metu esele singa hantle fela mabidi mese suna luwe narkata wa hatua hora ena ya angatakara pili ho hora ena ya busupa. Mamidi utlo tsebe heba holandre tlo banka hona jwale boshe baile ngore bakitika leta sila bana la tswalo. Tlabarama toduma bana mamidi luwena la sela ba hao. Noto supa sano unwe tarupedi robon robon robedi tselela. La sela luwena munu baile ngore wabatseba kanite bao baratang bakitika nga leta sila bana la tswalo kajenu. La sela 075-132-9986 erikiri bala kalitzi munu bana baburu naka nitiriri happy birthday hubona happy birthday drali hubinyana mamidi kamani ka Cape Town maponesa rumetsu hape mabotu amanga maponesa rumetsu kaniti atlatsetsu kamani ka Khayelitsha. Hona le diketsalo tse mpe mono tse ka bantse tharo tsa dithunya tse leng hore batho ba bolayane mono ho benyana jwale di etsaetse ka matsatsi a mane fela jwale banna ba tsheletseng ba ile ba hlaselwa tlhaselong ya dithunya etsaetseng bosiu ka labraro hona ka mono ka Khayelitsha mme ho ya ka mmueli wa Sponisa sa Africa Borwa Andre Trott o hlalositse mono re banna ba bararo bana ba ile ba pholwa tlhaselo mono mme ba le ba iswa bookelong hore ba tle ba fumane kalafo mme ba hlaseri bantse ba ba le kantle ho molao jwale bantse ba batluwa Seponesa se ya batsoma ka nqena le ka nqane ba ba batla diketsalo tsa uthunyana dingata ka mono ka bo Khayelitsha mono bo Cape Flats mono kore motse ka paman ho ho
1: the finest online stream. This is 011 Radio, the pulse of Josie.
0: Ereke tla ke ho bana ba holang ba ke tekang letsa sila bona la tswalo nke ke late jwalo ka re bona a pina a ke qotsa a Celine Dion.
1: Hadiwele, the morning express.

0: I bet pina ke mana tena tun soma metsi SC Yara 011 radio kiona the pulse of Josie Hammond na tika jenu le labhlano hona jole mamedi ke se khutlwana sela mo nna lwana re shebanang le hore na baking ena re tsamatsa maile jwang le hlakoreng la kgwebo ke di fedi ntlhakgolo tse o rileng re hata o duma tsona baking ena jwale wena o dule fela o name maotuntho tsa o di tsamaye hantle ha o le tseleng hona jwale ntja mme e tsamaya hantle ha e le gore wa kganna kganna hantle wena e leng gore o sa tswa ke ena tshebetsong ngwana mme ke ena ka moya o motle ke ena ka moya wa tshebetso mosebetsing. Wa bona mosebetsing. Mosebetsing o tshwantse o ye ka kelello ya mosebetsing. Ska tla ka dikelello tsa location mosebetsing. Ska tla ka dik wa bona hona le batho ba eleng hore ha ba kgone ho fapanya environment maemo a ditaba hore mona mo ke leng ho tjena. Ha ke le hore motho o tebola ka ga fela hohle le mogona ke reng. Wa bana ha utlwa tabeng tsa hore o ya mosebetsing kapa mosebetsing la ha ile la bahlano ske wa lebala hore mosebetsing company engwe le engwe le engwe le engwe le engwe ena le culture ya yona engwe le engwe le engwe le wena mo sebetsang lena le culture ya lona ska tswa ska latasela o ya kwa na o ya kwa ha o le mosebetsing etsatsa tshebetso moya wa hao le kelello ya hao ha e be ya tshebetso ska nna thebelekana o tshwara mono hela hela tswada
1: wake up feeling good
2: I feel good
1: informed and entertained this is Hadi Wele the morning express breakfast radio like no other
2: DJ spinarayre 1 2
1: The Morning Express.
0: Batho ba fetang ba 9000 ba re ba lahlehetswe ke kakaretso ya tjhelete ka etsang 6.5 billion. Ha company ena ya Mira Trading International ha ile handle itsjwa ka hore ke MTI. E batho ba etse ba jwalo e ile ya putlama ka selemo sa 2020 le ha o se o fetile dilemo tse fetang tse hlano ha ho le motho le ha e le ya le mmong ya neng a etella pele morero o ya seng a qositswe kapa a ahlotswe mekgatlo e leng hore ka nnete hona jwale tjena e tshebetsong ya molao e re kgaello ya tswelopeleng eo ena e bakwa ke hore di-Hawks le National Prosecuting Authority leng NPA di haellwa haholo ke basebetsi le disebediswa tse hlokahalang ho phetha dipatlisiso le diqoso. Batho ba fetang ba 9000 ba lahlehetswe ke ditjhelete tsa bona. Tjhelete eno kaofela batho bano ha e kopangwa e ballwa ho 6.5 billion. A bona dintho tsena tsa hore ho thwe hela mokgatlo ke ona ha re keneng banna ntshang di-5000 and then e tlatla e le bokana hela ye batho ba mokena. Mira Trading International ebile mokgwa wa tsona ha e le hantle dikhampani tse o tla utlwa ba re rona o ya international ba o bontsha dikepe ba re re tlo o isa ho di-cruise ship. And jalo hona le batho ba kgahlwang ke dintho tse ba di bonang dipampiring. Motho a qhazwe fela ke hore ho thwe ha o utlile le batho ba bakana ba tlo ntsha di-5000 wena o tlo fumana bokana ebile re tlo wisa kae kae. He ntate ba tla o pepeta. Ba tla o pepeta hore ha o le tjena o tla ba tlisa batho ba pepetwe bothata ke ya company e qala iputlama. Bothata boqala fela company ha e qala iputlama e re phaqa ke teng mo e leng hore mathata a hlateng jwale company ena ya Mira Trading International.

Ache mo mamedi ntsele noto noto papadi eno e sematile metsotso e mashume a mabedi a metsoitsiletseng a noto Africa Borwa noto naha ya Nicaragua ke noto noto ha so be le naha e hlabileng tlhotse papadi nga tsa mfuta ona ya mamedi bohole ba di papadi ha di batlo bapala ho ya ka mo re di tloetloetseng ka teng a ho bane ba tsaba go batla tswa kutso tsa ka tswa kutso ntse le hona mona hai ha ka putla go fela ba latas papadi seleseng sentse se ke ena mona ka potlako sentse ba selata ha ile hore kotse ya hao e tla etsa hore hlopha sana ha se le ba mane Europa mane be le ga so ka o qeta che ha ile jwa lengwana mme sentse ba lukilukisa fela se ba padi ka potlako re ba tle ba ba tike banke se ba padi se seng a se tla le ba mono di papadinga tsena tsa mohope wa lefatshe ke ka mohe mamedi dintho di tsamang ka tenga motsotsong ona tse amana le tlhopha sana ha sa bafana bafana Amstel nka tla ka re Orlando Amstel Arena ke mo papari e bapalwang teng.

we jenga we o jenga we ile ge ba bontsha fela gore khasho ke botse e sepitsana le magashi ye mo botse shu wa go hlapa ka lebese ka ga no lena ke mo botse le nna le ya mo kopolelo tsa ga di kwa di hlapile go le kereta go leboga manene go ka moka ke nnete a o a fitile go pele ga lena go le la rena le go tloga sa le masase le ba tshetse beng ya gago le ge ba tshetse tshedimoshetso maele botlhale le tsheka moka tseo di diragalang nago nyeo ke nnete wana phela mo go yona kereta gore ke ba leboga ba ga shika moka ba o ba fitileng pele ga lena ne go lona le ke re ka mokana ga lena le beng le gola tšatšitla le kgono le gopoleng gore o belego ka kgodi ya mmei o belewe le bo mai bona ipone o le ye mogologologolo tlogela go tenyatša ka beke la goreng o kgoši kampo o kgošigadi o mogale kampo o mogalagadi kgwedi ya mmei a se malemang a tswala mo godimo ga yona kgwedi ya mathomo e le reng ga e re palakata ya thoma ka holiday ke nnete go lekola go lekane e be re thoma ngwaga semmušo ke re lena le godiletša lekgono lena le godileng beke ka moka ke re happy birthday to you. Happy birthday.

To you. Yes, re napile re bile re tshepa gore le go dile ga botse e bile ga la dumela motho mang ka pamang wa bileng a le senyeletse le tjatjile lena bana ba se bata kgomo ke rata ke bolela le lena ba le reke nnete le kgono le ke moka le fetsa o amogela ditaba tse dimpi tse le gore di kositse maikutlo a lena botlhoko ke naga ke le botse gore tje ka moka tje di tseba ke morena le sešweng pelo mafisha gobane yena a re ee ke dia ka mokgo ke ratang o sena wa ka tlang ampodiša gore di-y by four lena le bolokang baratiwa ba lena go sasa kampo ka sontaga lena le bolokile le kgono le re fela re re go lena re re thato go phethega ya kwa godimodimo sa rena fela ke go dumela fela re re a o dumela fela dumela How do me la fella? Do me la?

0: sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
1: Who are you?
0: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Ginete Marati Le Mutileji Kiona 011 Radio The Piles of Josie Lenganero Shele Kila Mamaratwa Ki N1 Cape to Cairo Kimunsi Pichabashiro Banabeshum Onalta Bashim Ankere Ratim Fela Mavala Resainchi Bukurbala Fela Ore Kebaba Kai Mudika Manun Chalena Chamarato Kebaba Kai ba eleng gore ke nnete ka gara ga manyalo a lena le gona go appreciateana le gona go lemogana la lebogana na seo se dirang ka mogare ka dikamano tse tsa lena tsa marato tse motho o na le nyana ka gara kamano seo mo direlago sona goba seo o mo fago sona o a se lemoga a se leboga a se amogela na goba ke nnete ba lebeletše gore ke nnete o nape o dire go fetišiša maatla a gago na ke belelang ele ka bakeng la gore ke ile ka ba le yo mongwe wa batheletše wa ke leng a re ge a ntshwara a re mae ka re tamagoši a re go diragala jwang mo e leng goreng nna ka mogare ga kamano tša lerato ka mogare ga relationship ye motswololo ke leng ka mogare ga ona o bonala e ke e ka re maitapišo a ka yo ke ratanago le yena ga a bone mohlomongwe ke bona o kare kampo o napile a mpapetša a nkompera le ba bangwe ka montle jale ke itliša moyeng tabaše e le ge ke re bana ba se bata kgomo go dikamano tša marato metšolo kampo manyalo bonnyane bo re lekang go tla ka bona o le monna o le mosadi na monna ga o itlale se o tlale sona mosadi wa amogela na se bonnyane bo tla le bona o le mosadi monna wa amogela goba bonnyane bo tla le bona e le wena o le lesogana o ya go kgarebe le le go dikamano tse tša metšolo maitapišo a gago a bonala mo relationship yo le mo go yona na o ba šetše le nore sa ko šakele role re tla bona pele ke mo re ya go ntshe na ke ra gore maitapišo a gago a bonagala na na ga o le mosadi o apeile a botse o tloga gore ke apetse motho wa gago a fihle a go nyenyafatša re nka bo apeile sejale le jale o phala ke semanemane goba o le monna o dire sa gore ba re nka bo sewadia so o phala ke semanemane na gona go ka ba le gore go diragala ka mokgwa o leng ka gona na re tla ba le yona direction ya lenanego le kampo ya leeto le re le sepela go nna tabašheke ya mpopota bana ba se bata kgomo ye e tloga e nyaka banna ka ditšase e nyaka basadi kampo bakgekolo ka ditšale go lokile go lekane wena ngwana gešo mo nako e sa fetšeng pelo ka eria bosenyane tsebeng ya gago ke tlabe ke go tlišetša tladi ya nkwela re tlo boleledišana le yena male banna le magala mamtshamtsha a o a ntšhitšego ke moka ya re e re e tlabe e na le metsotso ya masometharo tsebeng ya gago ka go tlišetša sehlopha se se se re ga se bitšwa sona ba re ke Team Chibuku ke sehlopha se re se bone se itentšha sehlabelo mo go sapoteng ke tša manyalo sehlopha se se tswang ka kua Tempisa gabo monna Tempisa monneng tlabe re bontšhana le sona re re ke ka baka la e ba ipitša Team Chibuku gare ga maina ka mokanka be ba kgethile ba dikgetha Team Chibuku go lokile go lekane e tlo re mo nako e sa fetseng pelo ka dia ka mogodiang ka gona jale poledišano she dikamano tša marato tšeo le lego ka mogare ga tšona na le a gona o appreciate ana na se ja hlabisi siwe poe prente kampo le sogana la gao kampo kharebe ya gago ena le gore gona ga e o tletse maplongwana ere tali apele maplongwana xia o gona wa amogela ka le thabo ka mofuthu o ba o mapetja le ba ka next door mola bo tla re a enka bentjo nreketse sa gore gore wa e nreketse ntwe nka bentjo o kile wa nrekela sa gore gore he gera ka gore le fase le re phela mo gore magalona ke ke ka gona re na le mejolo e sa lasting sa felego e sa fetse go felo mejolo ya re sa fetse felo ra ba le hloba boroko shina pile e fihlile tho hloba boroko shi ya divorce na ba nne ke go bakala enyi le kile la e kanya pele ga morimo le puthego le di MC ka mo ga le di DJ ke mo ka le ba o le ba memileng la te kana la re batse ba re keng rena re tlo ga o gantsha ke le Re tlabelang le re tlabatlabitshadibete ga re tlo kwa gore ba le ba go nyala go ya go feta kgwedi yona e se go se phumegile a botse bo phuma se go kotabela gore aowa di boetse ga botse go na ngwanesho go phumeng ga go se go di o boleleng gore di boetse ga ga botsona Nara nna ke khotla mang ke sa bolelle motho ng ke khotla motho batho ba modimo ke flow di bolela gore na phosho ga ile gona ka magare di ka mono tsa marato ga e juli fasela e bolela pele le fa ko wa boraro wa bone a le dule fasela boledishana polelo yeo e le go gona e dira go gore le se bone taba tse ka le ihloka le tee Afofi ana bo go ja tshwere microphone a bolela ka mogolo gore magatsa ga o useless ka gona a bolela ka mogolo gore monnage o useless ka gona julang fase le kopantshitse ke lerato le ya tle le mantjwa la gore ya puku ya Mateu a bolelang a re mo mo ferefere o leng gona nna ke le modimo a kego a re mo lerato le leng gona le kampona ke tsana ka gara ga lena ke le plesa ke le hlono le fatsa ke le fa tshotlhe tse le di hlokang wana pa jama bare ba go bone salamina o tsamaya le josepha ka kua mmolong a ba tsebe gore josepha ke motswalago motho a tsebe gore josepha ke motswalago o na pa a tsheita ba tsela a dire peu a di shika la pelela gago a go senyeletse a go senyeletse taba ga itle re nna fase ra la parahla tlha mavarivari abe wa ka ba le gona gore mavarivari šia a gona a re wa sa regerere wa sa re o re enyenye a re moga jaaka ee be ke na le yena empa a se motho wa ka a re tseye ba papatso morate le motheletše ke nnete re tla re tsebe o tswela pele ka gašo e botsebotse ya lenanego le la N1 ko shetša manyalo
3: Oh man. Damn bro, this is so frustrating. Every time we try to do something, it fails, man. What should we do next?
4: Is your engine getting the protection it deserves? With Vin Green Energy, you get premium quality engine and hydraulic oils designed to keep your cars, trucks, and machinery running at peak performance. From everyday driving to heavy-duty transport to industrial hydraulic systems, we've got the power your engine needs. Don't compromise. Choose quality. Choose performance. Choose Vin Green Energy. Call or WhatsApp 08-3922-6165.
5: Hello?
4: Vin Green Energy. Quality in every drop.

0: From sunrise to sunset, the pulse of Josie keeps on going. Keeps on going.
1: Who are you?
0: We are 011 Radio, the pulse of Josie.
2: Kiona 011 Radio, the pulse of Josie. Morati le mutilchwe selemoye. Hey! Na pile se ba le di se ke na kile se re se re bontsha tshe re bontsha eng bona mara go lukile go lekane re lekile matrikwane nya na mangwe re bona gore na tla di eng kwela re ka se gone go motlisha moyena a re le kwere ko ko rena a ka gona go ba gona we shu thobela
3: thobela
2: le ka e samma
3: re tsogile nga re go le nna ka moshate
2: ka mo rena re no ba re le gona ei network di ba ledi a bona le tshe ba re ke di computer aw wa man ra ria go di mo lefase di reisha go di mo lefase mara go lukile go lekane mafellong ka ne shimo na pile re lekile gore re fetse re gwetjana ka boripana ke rata ke re ko wa amogele se mmusho e bile o tamise ba theletse wesho
3: ba theletse ba re diwe e rategang ke re khotse ya morena wa rena Jesu Kriste ga e bile ba thoka moka ga mmogo le boetapele le mogashi wa rena wa letjatji e le go ma e kgotso ga ebelwene go batheletse ka moka kere kgotso
2: aga ke go leboge wešo le kgono le moyeng re tla re go tliša ka lebelo le legologolo e le ge re re banna legalašele magala mamphampšha a tlile empa ka gare ga gona legalašele batho ba modimo ato ei le lebogale jale ka boripananyana legala le o ka re ga o bolela ka lona ga botse ke leletsetse ma ga mmalwa man ke le tloga ke leletse ga mmalwa mo le gore ke nnete le a bolela man ei le a bolela le a bolela ke re ke le nyaka mo ke bone gore nka sa le kgwetse na ke lona le wa le kwa wešo
3: ke a le kwa bona ba ntsheba
2: ei Napule, Napule, Napule, ke ratile ba re bophelo. Ba re bophelo ke ene. O na le lengwe shile ba re bophelo ke ntwa. Eish! Go gore ga o Napule o tlhama legala le o bo kwele ka mogwa mogutu mang.
3: Samma. Bophelo ke ntwa.
2: Bophelo ke ntwa samma.
3: Bophelo ke ntwa. Wa ria tshe botse ba bolela.
2: Eish!
3: Wa ria tshe ba bolela.
2: Ya.
3: Kore ke dilo tshe tshe le gore motho ka jere yang ka moka mo tsa ga bo thole judge.
2: Yes.
3: Ke le gore ba go ka mara go tlo shala ke dipolelo tshe di tshe.
2: Eish. Ya.
3: So o mogashi o re ga se tsa lenana go le botse. Ka mara ba ba ma tore na o itira motho ne moka wa.
2: Ya.
3: Ke le gore o ri yang tshe botse.
2: A se male mara ta go se o siria.
3: Ya ke mo go ankrene bo pelo ke mpa ka bana se se ka ona se wena o tpotsa gore ne wa tshole ja batho
2: a ba se
3: go a ba ga ba se rate
2: ke go kwa ga botse ka tshebe tshepedi
3: ke mo o feletseng ke gapile tsa gore ke ntse pina e ya bo pelo ke mpa
2: eish
3: ka bana go ba le batho ba le gore le fogolwa le satse gore le baka eng
2: ya le di ba ntwe
3: le fogolwa le baka talente go na le batho ba le fogolwa le baka voice go na le batho ba le gore fogolwa le baka bohlale ke dilo tse e le gore ga ga di bare mo bophelong re di bakang ga ke go fe bohlala ka lefatshe la borena la South Africa ke le re nolwa a re tsebo re ne re baka eng
2: mara re ntweng
3: mara re ntweng se fa ga nwa le economy ya wa le metshele go toga le baka ke eng ke ona ntwa e
2: remontweng
3: remontweng sa
2: ona pelo ke ntwa kuri ya ya what's ma ke le le tshe magetlo a mantsi ka le kwa ga botse ka le kushisha re bo pelo ke ntwa ya ya re nge ke le gore nke ke le gore o le kwa ga botse mang le ya bolela mang we shumane nko le

0: Hey, go to bophelo ke ntwa, bophelo ke ntwa, bophelo ke ntwa.
1: Sama bophelo ke ntwa.
0: Ya.
1: Kana wesho bophelo ke ntwa. Bophelo ke ntwa. Kana wesho bophelo ke ntwa. Khona ba go di bala sama bophelo ke ntwa.
0: Ga ona sa goreng nne.
1: Awa, kore e yona ga nya ke go tshika-tshika ga nya ke eng eng. E molemo o itebeletse ka mokgwa a itebeletseng ka ona. E molemo o nyaka go kgotsofatsa potlana ya gagwe. E molemo o nyaka go kgotsofatsa mogopolo wa gagwe. E molemo o rata go bolela ka mokgwa a ratang go kgotsofatsa pelo ya gagwe. E molemo o rata go bea dilo ka mokgwa o kgatlhang ena.
0: Eish, bophelo ke ntwa.
1: Bophelo ke ntwa sama. Koro fetse o tswelela o ba e kuti representa.
0: Ya.
1: Ke ge o palwa.
0: O kalokanye.
1: Kono ba go le bona sampa.
0: Wale e ke sare ke tlhile ke bophelo ke ntwa she. Ai! Le lengwe le gala le re ba re seba. Ba tswa modimo na re o khutjane.
1: Sama o bolela le tladi ya nkwela ga nyale
0: ya
1: o tlisa tladi ya nkwela kgafetsa boyeng go na le ba ile gore ba re o itirang wa enkare yana wa marata ke ka la makalang a no dula a tlisa tladi ya nkwela ka tladi ya nkwela ga re mo nyaka motsefeng tsa rena ke yona part ya tshewe o kwa mpina e bolela ka tsona ntse tshwara ka tsheko
0: e bolela taba shitse
1: thobela.
0: A bohore kere ka mo batho ba re seba. Ha re sa re batho ba re sebile, a be bophelo bo la ke ntwa. Bana, ga botse jojo.
1: Motswala ba mpotsišitse ka košatsitse pedi tse ba rene ga botse o bonya ko reng. Ka re ga botse ke motho le go statisa dilo tsa bophelo jo jwa ga nna ga ke sa nyaka go tlhwa ke re a nyadisa ka moswane batho ba salang. Kana tabi ya rese.
0: Aga.
1: Ke mo ile gore ga gane gore ke tepotsang kre ere ke lebelele tshilo tshi ri ya gang ga.
0: Yes.
1: Ke re ke ri ya dikosha. Ka o ka thetsa kosha tsa ka kamukala ka tsona ke kosha tshi gore nna ndi tumela. Ke kosha tshi gore ga botse nna ke jira gospel lenyaro.
0: O di mixitse.
1: Ke tshe mo di mo ke mata mecha ga o file batho. A ka thetsa ka nna mo ke botsa modimo se le gore nna ke palela go ka go botsa sona ke nka tla go ene ka gore nna ke ka lebakalang ntsheba e tlo ba ntwa e le gore e tlo na molake mapodisa wa le ke khwetse re boka o ne gore nna ke botsa modimo gore nna tate ana jwa le gore ke na patisintse
0: ga o le ka mo go
1: la ma kula magotla go shogola mosegare thobela.
0: Ga o le ka mogo ga botse ke filo reng o bolela le modimo wa gago
1: ke nako ya gore o bolela le modimo wa gago modimo ga ntse tshe ka mokana ka tsona ka gobane sama wene nagana ge o lata motho gore ke kwele bare o sena le bohlatsi jwa ke kwele.

0: godimo godimo tlo fa to tlo fetole
1: ya no ke go kwa ga botse ke go kwa ga botse weshu magalasia barati le batheletse e kweletse ngona tlhari ya nkola re bana beshung ke tlile bile a ka rumeletsa man ke re bophelo ke ntwa re ya ka mo ba re seba eish bala wa shwala magala mamtsamtsa shi a tswile a go tshegala na
0: sama a go tshegala di platform ka mokana ga tsona
1: yes
0: ke gopola interview ye nngwe a ke tsere ke ya boraro ke ya bokae ka bane a ke gopolang kare ke ya bofo ke go botsa ke rene re our new jam ditsebeng tsa batho ka different voice
1: yes
0: re sa ekise motho mongwe re tla ka gospel lenyalo unique music
1: yaha
0: o ile gore a re ekise motho mongwe ka bana ga nne wa le ka mo industry ya music go a ekisana ke mo ile gore ne o santse gore ne o create your own
1: yeah
0: style batho ba go tlwaele ka style sa gago go swana le ge ba ba dumeng ba setse ba tseba gore ne ye ke mang so go tsaka bokana ga rena re sepela godimo ga voice ya motho mowa ne re rekiša yena re ka setsegole re a swana le ena ke mo o kwang re bophelo ke ntwa gore re re bophelo ke ntwa tsa typicos of re baka talente ya ka mai e le gore ma e o itsweleditse from go tswa go badi mpa ga kwa mofa yone gore e ke o ishi batho
1: ngwana
0: tadi ya nkwela ka mgana o toto e baka gore a fa ntlisha le lo ene ka se wene badi mpa ga ene ba go feleng sona ba go le gore o tšweleditse se le gore le lwene badi mpa ga go pa go kwele ba go feleng sona thobe
1: twi ke tloga ke go kwe jo mantsi mantsi a buima mantsi xi aba a botlhokwa tlhokwa tlhokwa tlhokwa hey ape wele go gona go ga botse gore ke ka baka line go shatse tsa ga o je pedi ga botse ya spedishana ke nti pa le shago ye re bophelo ke ntwa ma ishu ba makisha le ntjwe la ga ga fileng ke modimo ke mo ka le gashwe ya ga shao ga botse ba re bophelo ke ntwa batho ba bantjela sa bile ba re seba
0: tobela
1: wa sho ke go kwile na ke rata go leboga ngwanesho
0: ka o ka thetsa ntwe ye ke ntwe ye one e hlalosa ntwe ye one
1: mren
0: go di moga mantšu a mabedi a e le gore re thinthang ka gare ga ona bosogo le mosegare
1: eke
0: ke tšere la ka morago ka leiša ka pele ka tšeala ka pele ka leiša ka
1: morago
0: a dira košatše pedi
1: eke
0: tobela
1: ke go kwele samma jale ka mantse a mabedi a mararo boledišana le barati le batheletse ba gago bao ba go theleditšego moyeng gore batho bophelo ke ntwa ga re ya ka mo ba re seba botlale le bona ke a tseba gore lefase le ka moka parepare wa ratega ebile ke a tseba gore ka sontaga ka e batlile ba tlapatlapane ka Alexander ba tlo o bona jale o di performa life
0: samma ba magagešo le barati ba mmino o le gore ba bantšhi ga batho ba o tlwaela mare ba tlo o tlwaela o sa buile gape seope ditlale ya nkwela ba sethebela sa nkwe yo malobanyana a bego a re ntatempolelele mangeloi
1: yes
0: ke boletse le ona mangeloi yale modimo e ke be ke mo roma kere mpolelele mangeloi yale o ba botsa gore ne jale ke tsena ka gara industry ya music ke ba le bamphetola le gone ga bamphetola ke mo le gone ke tlang ka malaitša o maatla mo bathong o e le gore wa ditiro tse di riagalang ga ba tle ka makata namane ba tla ba mpone sogana le bolelang taba tete thata tša dilo tse di riegang ka tlase ga morethi wa lejatši ke ba bakae ba ba supaneng ka monwana gore go e sa le gone ka baka la bantsheba
1: aga jona
0: ke ba bakae le gone

0: parolwa. Ba ba ka bophelo jo.
1: Yes.
0: Ke ba bantsi.
1: Go ruka mmala.
0: Tswale. Ha ba tleke ba rerele thero ye ya mmuso wa pholo. Life ka Sontaga mo Alex Plus.
1: Yes. Yes.
0: Hey, evangeli ye ya mmuso wa pholo. Ka bane rena rongwe. Malobanyana e be ke re mpolelele mangelo jalo mangelo yela fetotse pa Roma jwale nna
1: sepisha molaeng
0: maloba be ke Roma jalo ba mphetotse le gono ba Roma nna baraga o bontsi gore ne re go Rome monna jalo le gono re ya go Roma nto o botse batho ba kataba tsetse re yagang ga ganiwane ke le gore di setlhakanyang le fasele ka nto tse pedi fela e leng lesebo e le go nto.
1: Yes. Ke go kwele tlhogo ke go kushisha wesho. Ibile ke go leboga ka mehla ona pa re re ya wetla mo yeng ke mo ga re bo di shane. Na pele ba theletse tle ba tsebe ka magala ga wa mantswa, na pele re wena ke wa lena wa ka mehla, wa nete fatsa gore na go re go hlokang o ba ona le rena. Ke go leboga, ke go leboga re lebe le nako e tlang, ha re bua re gopela ona pure wa lena le lena re tlo bua re kopana ka Sontaga.
0: Sama Modimo wa kgotso ke yo.
1: Yes.
0: O na le pina e nngwe ke fetsa go e jira ke re ntate ke sa le monyane nkgodise
1: aga
0: a ke tse rona le yone no
1: ke dumela ke reng ka tšhelete go dumetseng e gona ke sa le ngwana
0: o ka ntaelela ka yone
1: e dio bora ga ka e phaela mo ntseng a ba ntokelela ya me ba filetse tša lekgono tše fela we sure ba ntokelele tšona.
0: Gore ke bolele jwale ke boledisa ke taba gore ke sa leseanyana ke sa tlhotsa motswana a ka ke dielela ke sa tekateka
1: sana go swarafariwa mola le mola
0: ke kgopela bathegi ba ntotobise ga ba ka ntotobisa ke tlo swana le baganile ba thumme a ba ntshware ka tsogo la left le la go ja
1: yake
0: pampan tsa tle ba mponche tsela nka segane ke tlodumela
1: pele ke mori ya go ntse
0: thobela
1: o tswa go nna le seale moya ka kare jo rata go lebuwa ke tlo re o ntsha kana bo phelo ke ntwana ye ke mo ka re gaolo go fitana le khono o tlo bua pere go bana go etlang tla di yankwala ke go leboga
0: o e o sa ba pa le mo bantse
1: a go na phojo pele ba ntse ba shile yona e gona. Ke gorile ba ntsheba weshu ke go ntsha seale moyeng ka yona gomme o leboga ke nna weshu o tlo boeng gape re kopana nako e tlang ke re ena ga ebe boroko ka moo
0: ontamisetse boetapele ka moka wa botsa re ke re shalo
1: tholo thobe.

0: Joseph Josie.
1: Le se me chupala metutu re libile riana laela ya bolesome mola ke nnete ka iriela ka mbo metutu le se me tharo re iria bolesome ya bolesome ya bolesome ya bolesenyane ke monga ba ke nnete re bolela dishana le sehlopha ka mbo moeta pele wa sehlopha se sa team Chibuku eleng yena morena chesa ka fa se ga mabaka a itseng a le ka go dimoga taolo ya ka le sealemoya rena pa re fihleletse kwano ya gore ke nnete pele di shano ya rena le bona re tla e shutisha ra tla ra itlisha gape tsebeng ya gao wena motheletsi mo nako e sa fetseng pelo re tla boa re beakanya gape letšatši nako kgwedi re tletle re bole dišhane le yona ka baka la gore go bile le tseo di tlilego di le ka godimo ga taolo ya rena mare tla re go lokile go lekane re tla re ga re beakantše gape le bona ra boya ra batliša tsebeng ya gago re a tseba gore mo o leng gona ke nnete bo le gare o ikemišeditse o tlo kwa gore banna team Chibuku gare ga maina ka moka e tswa kae ya kae a re tswele pele ka kgašo e botsebotse ya mmino o e kgethileng mmino wa koša tša manyalo N1 ke lona lenanego le o letheleditseng go 011 radio the piles of Josie nna ke le mogaši wa gago mo marato ke mae ke sethaga ke setswerere sa sealemoya the one and only handsome radio presenter ga o ne o mongwe wa go tshwana le na jale ntumelele re tswele pele ka kgašo e botse o na le šelelegala letla mo le re dali ntshware mo ke rata ha nna ga o ntshwara mo le mo ba re le mo mandali man tshware man ke rata ga o nkgotla so.

0: Kiona 011 Radio the Pulse of Josie lenane go lama maroto ke N1 ke Cape to Cairo montsipetsa bosigo re le molebo ba bosile kana go nna ke se tshupana go saga se raga ke se boledisha se re metsotso ke le sumi le metsotso e se swae re bile o iri yona yela ya bo le sumi ti mo re ke nete nalo ena tla bere ga gona mo yeng ke re napile se ya le moya se se gare se ya gapa ka N1 se feta mo se fitile se se feta na pomo se le bile thabe mo kopane mo kopontshe di chaba Tabenyase ya Jesus mo re gare ga re fitla gona ra re ba nna makotsi nemela thaba o re ba botse gore wena go nyetswe ka le shira le shweu shweu shweu shweu shweu ya ba re ke nete re gare re ga gapa re ya ka gona bana ba sebata go mo re ke le go potse fela gore tse di diragalang be ke yona ye ke le buditse gare ke kwa ZB fan corner ga tlo le tebele le fasting la manyalo le dinaka re bona re ke nete ka suntaga ka be matlapa tlapana go kopane yona maperete from mokopane kuromclof gape le baka kwa Avon bona ke dabi e gologolo ke ga mantsha tloela phatladishele lebeng ra boya gape ra tla ka mo Alexander Plaza bona ga mampiana mo le re ke nnete ka suntaga tla ba re hey bona manyelo ke Africa tla re boya boye ngwana sepata go mare bona theme ke chi ba mo le ke nete di artist le na pokete letele go na le bo khuneri gona mo we go na le bo sus girl gona mo we go na le bo tladi yang kwaela gona go di moga mo we go na le bo hey bon pasop for the want bona o tla be go bina matjobana o bina di khwari tsa Limpopo o bina di khwari tsa manyalo hey banna re mogobe re ka batlogela kae bona tla be go biniwa ka kwa nyakua le kae a petrola wiki ya hecha go di mo lefase a re boya boeng bana ba sebata go mkitse o tla be diragala ka sontaga yona ye ke mkare bile go yona ya di 31 kgwedi ke yona ye ya meke kwa Alex Plaza para go tsena ke magala go bina ke magala wena tshwara nako ka gore ke mka tla ba bula ka iri ya bolesome ba tlo ba go tlwa ka kwa iri ya lesome ba fetse ka iri ya botshelela ke kokoti kokodi ka mantsha o tloele phatla di shalele beng kha o tla be jang khabana kwa di ele ba nele kwa ngwana o tla be a salenyale ga mokopane ga re namela thabare re bona makotishu
1: ba botse gore

0: where the rhythm of Joburg meets the world. Meets the world. 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Kia ona 011 Radio, the pulse of Josie. Linana go lama mratwa ke lona le ke N1 Cape to Cairo Montsepicha bshego. Ke N1 ya go samaisha ke mash e wa se thaga se tswerere sa selamo. O bana ba sebata go mo ntumeleng ke re a ile mashemo ke tla ke tloga ke a le mile e bile a se ka be ka lema dipanka. Je tswile ntsebeng ya gago ke Thabang Maphetho. Molankile ka go tlisetsa manga e se yena khuna di tsa manyalo ka moka ba ba khotsegala. Bona be ke tlang tla ba diragatsa gona ka kwa Refuelers birthday celebration ka the joint ka kwa Thembisa ka monneng re boya boye bana fa sebata khomo ba boletse ka kwa ba re bona go tsena ke mahala go tlua ka iri ya bo lesome pedi fitla ga iri ya bo lesome tharo 12 to 1 go tla bo tsena magwala ka dikula box tsa gane di ticket tsa go tsena ba re le boletse gore di a gwetjagala compute ticket bona general o tlo re ga bo gwetja ga 80 rand ke mo ka o fitla monyako o swa reka general yela re tlo fona ka 100 rand ke mo ka VIP ya gwetjagala ka 130 rand compute ticket ga o swa reka compute ticket we gwetja gona ka kwa mojako we gwetja ka 150 cooler bag kampo cooler box go tloga ka iri ya bo lesometee 1 o'clock go tloga kampo iri ya bo leso bona 1 o'clock khula e tlabe e patedišwa fela 150 rand ke gona ka kua the joint mo e le gore ke nnete matlapa a tla ba a tlapane ba re celebrator birthday ya mang ga ese ena re filwe sefali le go keteka the awards ya kileng a e wina maloba ka kua ZB fan corner ka gore yalo nna ke ya go laela ngwana sebata kgomo ke re nna le wena sa rena ke taba kgolo ke moyeng re tlo re kopana mo moyeng mo re re semphete ke go fete wena a rataga molo ke yo maphelo a rena o tlo bo re kopana gape beke tla ntumele ke re thapelo ina le matla re rapela ri tumela hore di radio kalana re maphelo nga re modimo mosa le mohao modimo a kotlela botlhoko a le die ka goloka a le bopule mahetleng a gaga ka mehlale ka matjatji a le phuthele wele ka maphego a gage o re dira le skebe tsa bala lena lena le reila dikolo tsa lena a le gatikela dikoti tse di epeileng a le bopule mko go tlongwa ga yo se pharapara a le fitlise mo leng gona le bolokegile modimo mosa modimo le rato modimo a lokileng a re dieng ka goloka o tlo bueng re kopana be ke tlang ke re thobe nalena re kopantsha ke tabe kgolo fela ya sealemoya ga one se se ka re tsenang ka bogare ga e se go binela fela mmino monate wa koša tsa manyalo ke bolele ke re nna ke ma ace thaga setswerere se segolo sa